0: ma on falling into that trap bi.
1: Okay.
0: Eti bi bi ti se bi a galam se ni sa ne ma no. Eti efo eti obi ti mi busa obi se ah. Eti se fan se unt mi na na ye galam se nyina.
1: Yeah.
0: NDC aba. E di ni si NDC kwai se bi o be bra ba galam se nyina. Se na nyam nkrofo na ye. Eti we mu free so no so o mu na ye a.
2: 7.9.
0: Nanka afa de system nu emu nyokura. But se wan twam sa na se ujai na e flip na bia de na onim kura fe no se oba mu bi ni ade ade a maka consistently se se ujai mo bi wura sa adwuma nu wi a uyi na film na de papa
1: ye
0: nyai ye nyai ana he so obi wura mu a owura mu se se otimi ye no ho as a langa type no ye security wo ho kakra obenya na aso no o cheka o ma ni cheka kra bi wo ho a asase bi wo ho a no no so ugba wura ho o che biem kakra bi ka ho a ubo se excavator no ko han bi o hu so o han bi ne se efa ube hu anu a start no to excavator excavator so bi a wato wan no e be ka tro se e ho adwuma esua anye bi o so obenya ba efo we gba ha no ye ni se na ma ni tisi sa tangent ni mu a e ti se shaka wa tasty blood.
1: Very difficult to advise him.
0: Edding. Iti ye nyan sa diye ni ntum. Mikaya sa diye maka consistently. Se ebet miya ya sema to yesu. Se se pa se nye nature naimos. Ene ye ne juma. Iti mi tifa ho fa efladi ho nina ama eskavete sheshe foma. Na edding se naimos for krabet miya kwa ye se juma. Ne edding.
1: No edding.
3: Nature's Nimus.
0: She said, yeah, I nature na na ya juma na.
1: You should have been pam.
0: Wahu. Obi si gold to anokwan. But ye jaima ye yen senia ye ye ye no ne dia. E ha bi. Inti ye hwe ho yi. Hwe. Health issues. E ya de a, say say Ministry of Health e de alert aba.
1: Ai.
0: Ye hokro ye nsa ye ye se ye se. Se se nsuo be akura na ade kwa ho nsa no. Zo won kran. Ya
1: se mo na na. Obisa se mo.
0: Wo won kran nsuo be en ye kan sa ni jai we na ade ho adrai kakra no. Biko wo venture de se nsuo bi a, mani tuetue ye akoko okoso won kran ya. En ye kwa ho sa kra na nka bi ye. En na se nsuo na wo ye mu na. Ezuo mu na ya na obi akobi septic tank a wonim se. Ade we ejanan en de wom. Ye bia fa nsuo. Nani sa di obi e wo de na fa ha eko wonim sa atraw downstream no nka ho obi so abie ne dia wo upstream eti ba bia consider se eye wo wo de no comfort zone na di obi e de e tra ko form no obi de afri suru ba se munyina sa na mbeye ne dia e na system ni nyina eti ye ma ya dream call the health ministry alert no mu de aba no so say there can be outbreak e no e na ya na e ma yesere se anye dia the infectious disease centers ne dia ye operationalize no na se outbreak bi ba yet media so so ano na ye nso so ni sa because say ya handle no in that manner BBC a e be ye difficult handling it because say bibi crunch e den si na confirm no chin sam pressure da o mu so sa ano eti fan say bibi e siketua bi and so be a na there 30 additional patients 30 ya rushio mko emergency a what will happen enunti ye ye neema ye hwehwe niye mama move to roads because after sense you no ebe ba form no ba bi ebe ye hu ba ko e ye roads
1: I
0: ya can be ya can be se se onse nsuo no ba for ma be hu se ba bi atu bridges upon bridges nsuo no ayi fa ho no etime ho ho bridge ni nyina ni ho na ye main road o inche to aha inche to wei aha to ha mampong to adwira na bridge na ho ho ko e bi kura ka bi no obi ame ho e na wo hu se ho ho ko and we call to ma e bi ensuo de ne ko ba bi kura ye nyan huye
1: yeah
0: because ensuo na no de no e twika no na e kwa e ti e bi kura bi to mu kura ma akodi downstream ba bi a